0: show aye content na mo create na aye marriage na mo ware I say wa wo ni mo say bo na ga wa wo ni mo say ga on na be say pe and now na be say pe and now coincidental na bibia say na mo nka because real one real packaging awo mo me no sia so what I say but akwa abaya dia wo bia mini oh oh so foot one adie boy to wa wo bia ni na wo da because wo bia so say say be time ya dai aha e be sia na ya wo ma sani ya wo ano pe sani ya wo me be bia wo da wo na wo che me do hwe mo su mi su she be bia wo da wo pa wo first wo ahano kra be bia wo dai kan kra wo first be bia wo dai kese kokko se obi kra wo ko ko me ko se obi a en cho ho na wo da ne en ne hwe djuma wo ye wo djuma wo ya wo be wo be ye wo me bi sa wo be ye mebusa wo beye ati wa je ma ho se obi na ayo sa wo hu so ati obi na ayo sa so wo destiny pa ne we ni pa wo ne tie a wo bro fo so wo nya ho de so wo nya first in way wo beto so be mebusa wo onti
1: till the coming fa sa to akuma so sa fa mi onu nyina akra to ana mura ko kase urade yeso
2: urade yeso
1: meye de boyeni
2: meye de boyeni
1: maso odin dia wo kase me anye no
2: dia wo kase me
1: no meye
2: ana no meye
1: fa mponi cheme ne
2: fa mponi cheme ne
1: ku me mo bo e fi yo humo bro nyame na so me ho firi ni anche
2: na so
1: firi chiro me din e won kwa umem na so san wo de mo nyame
2: so san mo nyame
1: ma nyo yira ba
2: ma nyo yira
1: ba me na me sumu ye
2: me
1: kwa na akanya
2: me kwa na akanya
1: amen
2: amen
1: me mamu nyina mo kwan se obi anka dia obi wo bibi obeka obi a wo bibi obeka fa obi a wonim no ho a na wo yesu great ana se won susu abra obi ama na na kwie ni sa and then you rim with Jesus. Anybody that has tampered with my destiny will be ordained as I come shabre one mom pa ya pa me no ba me no ba ya ka one mom pa ya pa me no ba ya ka never see my bufu obi bia na wo hu me me shabre no ordained as I come shabre no hu se me me great hu se me nya me sa wo me so and was so fukujo me sei sa nya me sa no na mama nipa nsa beto no so na me betria wo kase wo hu me daache na wo pese me ye kwase ampenya ate ase fo asase so mabufu bi oni na bom paye wa bi mo mabufu kase obi bia na wo de ne saka me na me ma sebre
2: obi bia wo de ne saka me na me ma sebre
1: mama me pacho bebi edu no de mpacho sampa bo we na me pacho mo amo ye professors amo make prayers na na mo benya make na mo benya make bacho the first five prayers me pacho mo mo ton so na no ari ye wo bodo mo mo jade mure mo ayi
3: can I just pray for people here
1: kase obi bia na wo de ne saka me me sebre
2: obi bia wo de ne saka me me sebre
1: obi bia na wo de ne saka me me sebre
2: obi bia wo de ne saka me me sebre
1: Oh,